daka obulambu wa febuchu ukana kusaba sadaka osabe Allah omusabe oja kumbulira dua tuwe wana tuasoma tuina magezi byonna Allah ya bigaba mukama woku mulimu abamba kama bafe ku mulimu osanga mubasinga nebitabo ne Allah wacho wa kulinti katika zi nga ina nyini company nenga ina diploma yakoma mucha musanvu nga go ina diguri nga yakozesa oyo no ye Allah oyo ye Allah gwata somye nyo omutima te gukuba ntogenda kufuna a mwina Allah bawa yadenga okusoma kikulu sigambo teke wanze bikola oleme kusoma kasta Allah jakuwa nedda muganda wangi soma ali ku palifim sadaka nga buli kimu kyokola kyonna kyonna okikola kulwa Allah kuziro musanvu kuminem nsanvu mu mwenda abiri musatu 0777 11 79 23 elimu manya gasozi Muhammad Haruna enteka tekenu vannange galwawo tokiriza enteka tekeni galwe kale zine naku 10 oberemu zine naku omwenda oberemu mwabu abali gamba Allah ai Allah twajisonda masjid jamba paka kasera kasemba yo paka Allah kunako olusemba yo emuteni njikuwa de zito musanvu 10 nsanvu mu mwenda abiri musatu elimu manya gasozi Muhammad Haruna 0777 11 79 23 elimu manya gasozi Muhammad Haruna chonna chobero sobode chonna chiteke ku Allah kisima wakati nga alia ukumpi nga we yatusubiza Airtel 0707 nsanvu munya nkaga nsanvu 0706 74 60 70 baganda banga bali mukulya daku baganda banga bagenda okusiba baganda banga batagenda kusiba gwagenda okusiba ibada tandika na ibada biri ofunye empera zo kulya daku olunako oluguddewo ne wiki ojiguddewo na kusaddaka kuziro musanvu ziro mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu 0706 74 60 70 elimu manya gapal of Africa Radio laba utandika sabiti na ibada laba utandika unaku na ibada laba utandike naku 10 ozitandika na ibada biri mudachika asatuana omanche chitegeze cho olide daku osadase Allahu Akbar watagenda kusiba olwensonga zo mukwano nga n'obusiraamu kukkiriza oleme kusiba nawe atagenda kusiiba nga toyagadde kuba kino sikyateekwa sikyateekwa sunna ampuliriza eno ibada kali tekuleka enkumi bbiri olukumi enkumi taano omutwalo ebiri etaano ebiri la ilaha illa nga tunoonya Allah oteekayo ebiri oyagala poloti ajikuwa oteka ye tano oyagala motoka ajikuwa oteka yo 12 oyagala bulamu bulungi abukuwa oteka yo mutwalo oyagala Allah akuwonye obulwadde akutasa abalabe abikutasa ku mutwalo ogu nga noyo omulabe wakutusa ko obulabe bakugamba lete mitwalo 5 tukujjanjabe naye Allah muwa mutwalo gumu bwe guti neguzima masjidi jamba nakutasa abalabe mukaseera kano nkugambye ennaku ze tulina ziri mwenda zokka enteekateeka eno eggalwe tokkiriza okubeera mu abo abatalina kye beekoleddewo mu zino ennaku ennaku zino enteekateeka eno gibeeremu muganda wange obirabanga ebyokusaaga obirabanga ebyokusaaga mukwano gwanga mpuliriza naye zino ibada z'olabanga entono ze zijja okukutaasa ku yawmu lqiyama z'olabanga eza sunna nga mizaani yeganye okubalansinga Allah ajja kukwata bukwasi ku bino bye wakola.

Kasoro. Nyongera kujukiza aba Hamza Islamic School Zeruwero pakamente omwana olugenda yo avayo nga agenda ku university kubanga bayina nursery, primary ne secondary abawala n'abalenzi abetisolo n'abava ebweru era mu bigezo bya inebu kone ebyeddiini ebyomwaka ogwedde aba Hamza abagambye nti be basinga mu district ya Eruwero akubanga abayizi baabwe bonna okuva kuba P7 siniya eyokuna ne siniya omukaaga bafuna first grade zokka gamenti abahamza bagamenti basomesa edini ebyensi era nga abayizi aba secondary bagamenti babasomesa computer art sciences n'ebyemikono bagame bayina omuzikiti gagadde kusomero era nga agakomera agawanvu okunyweza security bagamenti wegali era nga security eri guluguru kati okuwandiisa abayizi abapya okuva ku nasare P1 paka P7 ne siniya esooka siniya ey'omukaaga kugendera ddala maaso wali Eruwero otuuka ku Hamza Islamic School linya taxi Eruwero oviremu ku TFCU Bank Kasana okirire emabega wayo n'ekipande ojja kubanga okiraba bulungi oba osobola bakubirako ku noti 7752 5 3 7 4 8 ne noti 7 5 6 5 9 2 9 okumanya ebisingawo abadayopta optical hub agambye nti bazze okuyamba yalina obuzibu ku maaso nga tolaba bulungi ebikuli okumpi eba oba ebikuli ewala bagambye nti wetaaga galubindi ezinakuyambako okulaba nga olaba bulungi bagambye abadayopta we bali okusobola okuyamba nga bano basangibwa wali ewandegeya ku bitaala ku kizimbe kya Hatch Castle Mall omwaliro gwakubiri bakola galubindi eza buli kika ez'okusoma olina obuzibu mu kulaba ez'abaana bato n'abakadde bagambye nti zonna bazirina era nga baddaabiriza n'ezo eziba zayono ne sentences saako ne frames kati okumanya ebisingawo ogenda bakubirako ku noti 7 4 3 9 5 9 6 4 oba noti 2 0 0 9 3 5 9 5 yo management ya Al Hidaya Education Center Chuwawu Michiana Road etegeza abazadde nti okuwandiisa abayizi kugendera ddala maaso wali eri ku ssomero era nga bagambye nti ku mulundi guno bayina ekyenjawulo anti omwana agenda kusoma ttamu nnamba 65 gyokka ate ng'omwana ow'ekisulo tagenda kujja na mufaliso esuuka blanket zaako ne uniform byonna agenda kuba abisanga ku ssomero bagambye nti bayina basomesa batendeke eddiini bagambye nti bakwasa Quran ku mwoyo ate nga n'ebyensi babiteekerako ddala essira kati okumanya ebisingawo ogenda bakubirako ku noti 7 7 7 9 7 5 ne noti 7 7 4 12 7 2 6 beba Al Hidaya Educational Center aba Speed Plus Cargo bobongera okujukutiza basubuza ebintu basalaza ebintu okuva e China ne babireeta mu ggwanga lyatu Uganda batika kontaina enamba bobeera bw'omu eya 20 feet n'eya 40 feet era nga bagambye nti bakuyambako okuyunga ne ba clients e China saako n'okuwa ba interpreters mu lulimi olu China bagambye nti ennaku ziba 21 ebyamaguzi biba bituuse mu Mombasa ate ziba 5 zokka biba bituuse wano mu Kampala basangibwa wali eri ku William Street opposite ne DFCU Bank obogenda bakubirako ku noti 7 7 2 2 3 8 2 ne noti 7 7 2 5 3 0 2 4 ate nga tweyongeddeyo na mawulire amalala olunaku lwaleero nga wenna kutegeezezza tukedde ku makya amawulire agabadde ku mikutu emitimbagano aba X eya abadde Speaker of Parliament Anita Among bwe batyo awandiise n'agamba n'ategeeza nga wajenta mu by'okwesimbawo ku bwa Speaker obwa Parliament ey'12 era nga mubaka bwayisizza ku kibanja kino agambye nti oluvannyuma lw'okwebuuza n'okunyweza obumu naddala mu kibiina ekya NRM asazeewo ebyokuvuganya ku kifo ky'obwa Speaker bwa Parliament byesonyi weebazizza nnyo Pulezidenti w'eggwanga olw'okumuwa omukisa okuweereza nga omumyuka wa Speaker ate oluvannyuma era n'afuuka Speaker era ng'ategeezezza nti n'ebigenda maaso agenda kuba ate nga wali nnyo natera bino bwe bagenda maaso n'okuba ng'ate bagenda maaso n'okumunoonyerezaako agambye nti wali nnyo okusobola ate okulaba nga abayambako mu kunoonyereza kwe baliko so gegamawulire agakedde ku abadde Speaker of Parliament Anita Among watunategeeza nga wavudde mu lwokaano luno olw'okubeera ate nga

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya muse ebisatu neya muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali ham
2: Program ya niyozawa, echagina dada maso, mchari kuzumu shotro, na inga nyongi la kujukiza, haba Rushmark Junior School, haba gami ntisumiru ni nolisangi walu saze, kusente marodi, esumiru ya sigika, umuku umu anu, msinjo mungu mutara, mubia nsini edini, ila angali ya tine poti, baina enkule tambuza vana bava ewaka, baina tekea, nasare P1, mpake chibina echokutano, ila angaba gami ntibisare, biso vokira dara, esumiru ya kumusinjo guwa abusidamu, na inga nisikilize ndara abazaniliza. Abasumi sabatende kebulunji, ila angaba agarabana, atenga nabana baba igirize bimikono omuli bakery okola liquid soap okulimile wafunda okutunga nebidala kacho kumanya bisinga ogena bakubira kuno ti musamu musamu munana nsambu musatu atanu mutano kumi na munana ni noti biri noti noti chenda noti satu asatu mu emo bo aba city uniforms bagamye nti bano bo basalawo okubatenga bakutungira ebyambalo ebyomulembe bagamye nti tugenda kusumbua kuba kutawanya muntu atenga we bali okulanga te bakwambaza bulungi bagenda kutungira olugoye sibino ateba mpaye wiki mpaye nako oluleta lero munako biri oba olunaku olwagalira bagamye nti baba balumaze batunga uniform za masomero kosa n'ebitongole era nga bakola t-shirts bakola amasati sweater bazitunga sportswear kwajo bakola overalls graduation gowns bazitunga bagamye nti namu abasawo bakola gamatao gamwe era nga mube yune basobola batungira atenga ebintu byamwe bigenda kubira ku mutindo gw'amanyi basanga walere wa Kiso Town okumpi ne tax park ku kizimbe kya Galo Hebo commercial plaza room eri namba G20 ogenda bakubira ku gwa yagala okutungira uniform za masomero bitongole masweta bagamye tuwe bali okusobola tokuyama na ddala kasera kano atenga abaana bagenda kubatenga baddayo okusoma bagamye nti webali munaku bbiri uniform y'omwana egenda kuba ewedde ate namu ab'ekitongole kampani bagamye nti obaleetera leero n'obawayo wiiki engeemu baba bakumaliriza okutungira bakubireko kati ku noti 7529931 okumanya ebisingawo eri noti 7529931 okumanya ebisingawo bo abatasinimu junior school basangibwa nsanje manja aho bakibakowodde abazadde abali mu bitundu ebye Nsanje Mayana Magoma Buloba n'ebitundu ebiriranyeo bwe batya okuleeta abaana ku ssomero lino basobole okubabangula bagambye nti abaana babalabirira bulungi abasomesa batendeke era nga ne bamaseka bakugu we bali era nga bagambye nti w'onaleeta omwana togenda kwejjusa anti buli ekyetaagisibwa okumusomesa bagambye nti bakirina kati ogenda bakubirako ku noti 7 noti 2 9 mu 3 4 mu 6 ne noti 2 noti noti 9 mu 9 8 mu 4 asatu mu mwenda katate nga tuyongeddeyo na mauli ya malala polisi entebe etandisa okunoonyereza etandisa okunoonyereza ku mukazi agambibwa nti ategejje mu bulamu bw'ensi mu bitundu eby'ekitoro entebe munisipaliti ono yategerekeseeko nga Nakigudde Caro ow'emyaka 22 kati omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Rachel Kawala ategeezezza nga bwe batandise okukola okunoonyereza ate okumanya kiki ekyaviiriddeko omukyalo ono Nakigudde Caro okujja mu bulamu bw'ensi katufuneko ku ddoboozi lya Rachel Kawala bw'atyo ng'ayogera ku nsonga
3: Polisi y'Entebbe eri mu kunoonyereza ku nfa y'omukyala agambibwa okuba nti yejje mu bulamu bw'ensi nga kigambibwa nti ono yeefumise ekiso nga bino byabadde mu kitoro Entebbe Municipality mu Wakiso District nga omugenzi ye Nakigudde Caro wa myaka 22 nga mutuuze mu kitoro zone Entebbe Municipality mu Wakiso District nga okunoonyereza kulaga nti Nakigudde Caro ono yafunye obutakkaanya ne bbaawe amanyikiddwa nga mukiibi nga kigambibwa nti byavudde okuyombagana kuno kwavudde ku ssente 45,000 ezabadde ez'ekibiina nga naye zino baabadde bazikwasizza omwami okuzituusa ku mukyala naye kigambibwa nti omwami teyaziwadde mukyala era Kino ne kireeta oluyombo okakkana nga omukyala nakigudde Karo. Kiteeberezebwa nti ono n'akwata akambe ne yeefumita mu nsingo nga baamuddusizza mu ddwaliro ly'Entebbe Regional Referral Hospital ekyembi n'afa nga 17. Nga tukubiriza abafumbo oba abalina obutabanguko mu maka okukozesa nnyo ofiisi zaffe ez'amaka ezisangibwa ku buli poliisi okulaba nga bagonjoola ensonga zaabwe okusinga okufuna kesi nga zino oba okutuuka ku mbeera ng'eno nga naye tukyagenda maaso n'okunoonyereza okuzuula kiddala ekyaviiriddeko embeera eno.
2: Oyo mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ng'ayogera ate ku mukyala Nakigudde Karo ayeggye mu bulamu bw'ensakade kano. Nasif Sali yayingiddewo, twagala kumanya biki ebiri mu nsika y'ebyemizannyo. Nasif Sali, tukwaniriza.
4: Yes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kupal FM ekule ly'omuntu wa buliro so tya shatura otibye otya badde nkusuubira makka olwaleero
2: kasitagwe
4: toliyo eranze wesakula byo jjo nawuli ngamba shatwa yaisemu
2: nga gotowage
4: naye oli wano Allah akusasi
2: nawe akusasi
4: naye shehi kumacha datu somesa shehi Elimia Rashid Kafuma natugamba nabavu tuina hija yafe
2: inshallah
4: kale njagade kweteka mu mwene nti nabavu muina hija ya mwene mujirinda munonyenge nje mugendo kola chi
2: inshallah
4: atana zine nakwe 10 waliwo ebyenjawulo omwavu byoyina okwekwata ennyo nga gye emirimu emirungi kale shatura oba oyiseeko awo wabbali n'olaba atalina buyambi solo mukolako insha Allah. Premier League sigaza omupiira gumu ng'oggyeko banabula emipiira giringa esatu abagenda okubanga bazannya onako olwali okusana onako olw'enkya. Njogera ku timu ya Arsenal egenda okuzannya onako ne timu ya Burnley kusawanya ezekiro. Arsenal buli kimu kiri taratibu balinda bulinzi saawa baagala kulaba nga munaye basukira mu kikopo kya Premier League era njagala kuba nga mutegeera okusinza mu nkambi yaabwe. Ben White asuubirwa okuba nga tajja kubeerawo. Julian Timber, Mikel Merino Kosate, Mpozi ne Ricardo Calafiori be basuubirwa okuba nga tebaliwo. Naye nga Arsenal yeetaaga buwanguzi bwokka obutasuula kabonero konna okulaba ng'ate ekikopo kya Premier League bakyeteeka okuba nga bakisuula ku lunaku olunaasembayo bwe banaabazanya ttiimu ya Crystal Palace ng'ena kusomeza 24. Olunaku olw'enkya tujja kuba tulaba ttiimu ya FC Bournemouth nga bazanya ttiimu ya Manchester City. Bournemouth bagambye guno mupiira gwa bulamu era gye gimu ku mipiira egyekugamba egyewagambe egy'amakulu ennyo gye bali. Jjukira Bournemouth we mwavu mu mukono Antonio Semenyo abwe atyo eyatebye goolo ku weekend kusaidia Manchester City nga bakuba ttiimu ya Chelsea ku final ya FA Cup. Manchester City nesukira mu kikope kya FA Cup era nga Manchester City yakatwala kati bikopo bibiri okuli ekya Carabao Cup kosa n'ekya FA Cup. Kakati ttiimu ya Bournemouth mwe yava bagamba nti omupiira gwe bagenda okuzannya ttiimu ya Manchester City gwa mugaso nnyo gye bali era bo bagira banga final mu mbeera ey'okuba nti munange ate bagenda okugizannya singa bagikuba oba singa Bournemouth ekuba Manchester City bajjako bagijjidde ddala ku kikopo. Sina kindi ne wegaba maliri bajjako Manchester City bajijjidde ddala ku kikopo nga n'omupiira ogumu tegunawo kubanga guzanyibwa nga singa Arsenal nabe wangu tumpiya gonako olwaliro. Kusawa era zijja kubeera nnyanira kya 15 onako olw'enkya ttiimu ya Chelsea mu London Derby nga bajjako bazannya ttiimu ya Tottenham Hotspurs. Chelsea eno jukira nti yaddenga mukaseera kano bakyalina omutendesi waabwe akulanga keyateeka naye basayinizidde omutendesi Xabi Alonso. Kakati ono omutendesi munaye ajja kumalako sizoni ye atolo Xabi Alonso atandike emirimu gye mu butongole ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Julai amuna Chelsea yasazo negamba kali onajira jatukwatemu tulabe ekiddako. Kunako olwokusatu tujiwa kutufuna Europa Conference League final nga Freiburg bazannya ttiimu ya Aston Villa so nga ate tujja kuba lunaku z'omwezi 27 tufuna UEFA Conference League wakati wa Crystal Palace nga bazannya ttiimu ya Real Volcano ate nga lunaku z'omwezi 3 tujja kuba tufuna Arsenal nga bazannya PSG mu kikopo kya UEFA Champions League final wali mu Budapest mu gwanga erya Hungary. Sijja kugenda nnyo mpira gizanyiddwa oba gyazanyiddwa ku weekend nenjaga kuwanga kutegeeza nti wane waka ttiimu y'abato onaku olw'enkya ennaku z'omwezi zijja kuwera 19 tujja kuba tuzannya omupiira gwaffe ogwokusatu mu kibinja. Jjukira nti wali mu kibinja B omuli eggwanga erya Cameroon, Ivory Coast kosa n'eggwanga DR Congo. Mpira ogwasooka twakuba DR Congo goozi zaali 3 ku bwerere Pido gwo kubiri amunaye Cameroon tiyatu sizabulunji ko yademu kubere nga bawangula kakati tubule mpira ogwencha kuzenye gongere very cost tubenga munaye tutangaza mixer ya fejo kuitawo ogenda kumtendeko kudako kosano kubanga tukwalifyinga mchikopo chiri cha FIFA World Cup Under 17 ekijjo kubanga tempo zichija mu maaseyo lije gwanga yabachala ya Women Super League Finance Trust Women Super League yakomekezo ne weekend bana fabaka wempe basi tukide mchikopo echo Uvalo kubanga tempo zimnai baundu pita kwa guwadi wani kubwaza intimia olila. Naso kubanga munaya te shuko plates evi intu ya bisagi demu. Na yabanga kawempe ya wangu de chikope checha women super league. Oba finance stressed women super league. Mm. So wanga atene prisons wali mpilo kwa bachalo kwa netball ya wangu de mpakezo. Eza East African Netball Championship oba East African Club Netball Championship tempo zaidi zanyibwa era bwete sudu kubanga ekuba yabade niki nebasukira mpakezo za East Africa banafe bano aba prisons binje byatambude mu weekend atera bichatambula ne weekend tusubira binji na at least ndo za program za fezidako tujja kubanga twenge kubanga tuimanya zesa lina sifu kwagezo na ku rusingo kubanga lunch assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanza salina sif. Biamiza nyana inga muna batibe kuminte kumukutu. Kufa mbitundu bigwange bienja uro. Mwemele kubida kuhu. Mwemele kutuwa gala. Haja Ahmed ya wawo inti na chikoni. Haji Subayil Mwanje. Echitende. Jaja Ariz Evlaga kumuenda. Mwemele nyo kubatenga mtu gubelida. Mama anga haja jali ya binti ya Babakari. Amirati wa masjami ya chileka. Mwemele kukumina kumukutu. Netata haji waipse kirinya. Hamanyido nyonga haji table. Ana mwemele kukumina kumukutu. Bana chileka mwenamba gala nyo. Baganda wange mikono jange. Amana wange kosanu mwange. Atinkana una korencha inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Adhan kuchukumusu mkutumusu mwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
6: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa chira akira. Techikutuka osabubi. Na wali na senyiganga taku guwako. Kozesa lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufama sani duaga shop sizo na. Liaka kasiba national drug authority.
5: Ngabali wa mune.
7: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale primary ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo nabavibu yeru. Baso mesa unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia. Idadi kusethana we. Baso mesa sciences. Atisi computer. Nevye mikono.

0: station.
1: 107.9 Pal FM.
0: Ebidan Kibin Kupal FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebidan Kibin Jawuro, Obexomina, Zakulsum Shotra. Okusada kakuine bino njibinji mwabula mwabula first okosemali ala jaku wade osobolo kwegulira ijana ngo sadaka tuwegateko tuuduzimbe masiri jamba hiranga tuweba za mwena batokiri do mwana wafe saba ala agazie bia mfuna bia mwe na inga obweta vubobu chari wo okusobolo kumaliliza omzikitiguno weleza sadaka yo mkuzima masiri jamba ku MT number elinoti msamu msamu msamu kuminemo msamu mwenda abili msatu ilimanyaga sozi Muhammad Arun hata ya Airtel elinoti msamu noti mkaga msamu mwenya mkaga msamu ilimanyaga Pal of Africa Radio akatabombogo yali ngabo uwe kari kuseption ya Pal FM mituale bili nechitundu nga okagula osobolo kupati ngomanya obulambuwa wana nuhumbogo chava senga na hibia fayo bibona ningiro busila mjibu wasa sana mguanga la Uganda ata kurani nzifu na mlimi oluganda na yoweri kumituwa letano abyo soma mkurani osobole kubitegera obulunji ate waliwo obutabo wenja ulo okuli ebisimulozo ebigula webi mfuna ebifuna ebisero mwano kule duwa uvonero wanku milenwe duwa kumi ngoli mbozebu buwa wandiki duwa sheishure mbu Kenya kuminusu nkumi bili ugena kubwa mfuna wano perception ya Pal FM. Wabitu wabate, hebi lango besa wazino, mbate kuluthu mshatwa wikusumela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Bibio, biba debi lango bio, Kupal FM. Kusadaka, kuline bidonji binje, mabulamu bw'omwana adamu. Kozese mali Allah jakuwade, ogule jana. Katiteka sentezo, mubintu ebina kuyamba. Kuno kudunia ne kwahira. Ngosiga sadake kurukuta. Zimba, masjidi jamba. Ichanja, tuongiru kuibaza mwena. Abadu kilidomu langa guno. Ogo kumalirizo muzikti guno. Tusawa Allah, agaziye bienfuna vya mwe. Na ye, oweta avubuchari wo. Nzenawe, tusobolira dala, okumalirizo muzikti guno. Katika nuke kasera tuongere maamanyi. Tufune mpera ezi kubisiduamu. Katiweleza sadaka yo eyo kuzimba masijidi jamba ku Airtel Money number 0700 mukaga nsambu munya mkaga nsambu ngerimo manyaga Pal of Africa Radio obakwe MTN Mobile Money 0700 kuminemo nsambu mwenda abiri musatu ngerimo manyaga sozi Mohamed Haruna obaku Airtel Merchant ngonyiga star 185 star mwenda hash beba kusaba merchant ID teka mu emuziro mwenda 50 75 ogoberere ndagiriro teka mu mwendo gwa sente uruvanyuma uteke mu insonga masjidi jamba uruvanyuma uteke mu pini namba yo urunga chiwede fena wa mu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuwira yo family yo mukadde wo tata we yakugenda ko oba mama wo tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfuna byo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana
3: okufidini ta amuhurire gakoranga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pal of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pal of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 45 82 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pal FM Omukyalo Musiraamu mu ssaawa eyokubiri mu programu abakyala bazira.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasibieta na mulonje ya komedi. Rather, ungukuli sayo nyo wa mchala kulusumu shatra maulile gafe. Ate maulile gafe agocha mbufunze. Ate ni kuwebaza. Ntuweba likubanga we kumide kumukutu. Tulimkade kafe akomchala omsiramu yonajyo sinzira. ankwebaza nti webale nnyo webali ddala mbakulisaayo nnyo ewa former ambassador tugenda oba yali mu Bungereza mwebale nnyo mwebali ddala tugenda kubeera naye paka wetunafundikira emboozi ye inshallahu taala neyongera okukubiriza nti muna ennyumba ya Mungu masijiri jamba banayetuweeyo okugaba aguba mwoyo omugenyi wange yamazadde okubanga akalidde emabega w'emizindaro gya Radio Pearl ya niyo hizo muita Muhutasi Bashir Kati Hajati Ashura Mutale gwetuli nayo olunaku olwaleero akiriza omulonzi ampuliriza abeerenga akulamusaako oluvannyuma tetubeerenga tweyongerayo Hajati Nsayisa okulabako
5: alhamdulillahi rabbil alamin nebaza nnyo Allah okubeera nga ampadde omukisa guno okubeera nga nkyaziddwako ku mpewo za Pearl FM era nga nsaba Allah byonna ebinvaamu abiteeke mu baraka bibeere nga bigasa buli agenda okubiwulira biithin rahman
4: bagamba amannya gaddemu
5: amannya gange nze Ashura Mutale founder wa Muslim Girls International ya charity na dawa era nga ndi international inspiration and motivational speaker amakulu nti nchazi wa munsi ezenja ulo all over the world nga I address the Muslim girls and women okubeera nga mbajukiza fena twejukiza sorry about that twejukanya echa ebigambo bya Allah birungi ebya mazima ebitukuvu nga mpisiza mu Qur'ani ne hadith nazi kuno nazi kuno kitegeeza ebye mabega ni mukyala muganda ne mama olusi bimanya okutabuka mwawo nazi kuno aba mama baffe oba bajajja baffe babalagiranga bulagizi nti olina okwambala bot busiramu kugamba yambala bot nga tebalina nnyo bibuuzo bibabuuza naye ennaku zino omwana w'ennaku zino ayagala amanye lwaki ayambala bwatyo era mutannyonnyole baana bano bajja kusigala nga bafuluma mu geeti zammwe nga bambadde bulungi omusange yolowooze nti siyini nga yeye nga yabikyeko dda so amakulu njagaza bantu ba Muslims of the .com era kubeera nga tweyagalira mu kintu kino nga tukisanyukiramu nti kino kirabo kyaffe Allah yakituwa so tulina okubeera nga to feeling up proudly Muslims we want the whole world to know so we have to let it show inshallah ninyongera okubajjukiza nti nasiramu ka busiramu si nasiramu ka busiramu
4: mwaka kyogo
5: miaka jada nalimu S1 da kaya te mukusilamula
4: mukusilamuka
5: Allah ya isiriza mtata wangu nesi yali musilamu
4: mpulira
5: Allah namu isiriza mkati nze bisere byo ngandi mulokole nga omanyi nenga ndi so into I was young nenga chirimu nyo nga chagala nyo gera manyi nokusaba katona tinyagala kuweleza mukama njaba ko kakati nze nesunganga nyo tata ange sakula naye sakula naye kati nesunga ngati lwendi ddamu okumulaba lwendi mulaba kale kozi natuka miaka anga 10 kutange simanyi wafanana
4: okay
5: so mama ngo yanzala na
4: yakuzala yo mwe watatu
5: yanzala yo
4: tata yali mu kristai
5: tata naye yali mu kristai
4: nawo mwana ngo fuse mulokole
5: kati nange nange ne ndokoka kubana nakulira kati mama anga
4: wali ne single mother oba yali afumbidwa omusajja
5: yafumbira omwami omulala yangambe kya mujayo tata yakusiramuka Uyasiramuka yamuzu okusanga kumacha yeye nsonga jagamba aba kugamba omuntu wabasiramu site bamutete taina kutekekwa ko nyumanyi
4: haja tyashura lindako echaula mama wone tatawo bafumirugana nga bana
5: bakristayo
4: tata Allah namujira
5: nasiramuka
4: bana agati
5: okumuzu okusiya gamba yamuzu okusanga kumacha saa 12 obudde bucyanyogoga amazi ganyogoga anti zokuko nabechi janaba nagamba yagayo laba tajja bisobola
4: ebya basira
5: ebya abivamu
4: mpulira
5: so alhamdulillah ensonge wayo batwe baya ukana kati nagenda nange ngali baby kati nze ngendo okutegeera banyumiza tatawo musilamu ninga simu manyi wafanana kati nze nendo kokere eyo nange twakula tumanyi busilamu bufu nnyo
4: haleluya yekatonda
5: haleluya yekatonda nga tweyimba Islam was wrong by default futwe twakula tukuzibwa tugamba kakati munange tata wange
4: wakula obusilamu binako bias
5: nga binako bias nga sagala kumanya munaga Allah wiza tumagaye tumuchinyuti aye Allah yeye wukan bantu banje nyoba ina bias ku busilamu kurachi teba wakakisa kuuliriza busilamu chechi na muntu kumunyonyola nakuba ko kale amakuru it's by default that's the bias mutayita nacho yagala kumanya ochitegira kati mune Allah abuza tumagana tumutenyo nti Allah yao kayanteri chichimwegezamu yadde okubiranga chimwefananyiriza nembera nga nsaba nnyo sinkani tata wange ne as young as I was mu primary generally nalinga ngenda ku crusade zezo nengenda ko nensiba mu bulokole bwange nga nsiba munange we nasibanga nenga njagala nnyo Katonda kandi muto nga musaba mu Katonda wange
6: wabalokole
5: Yesu wange oyo nga musaba nga mwagala nnyo munaye kati naye nga nsaba nnyo rendi sinka na tata wange mukomye wabula atya nagenda mu basiramu
6: Mama Elia ya kufidinga information itata na mchawa lwa kuba obusilamu.
5: Ate hivi ya vingambi by the way kuzikuwa na mani nchi mubuza. Na mani mubuza na ye na ngamba mune itirinyo cha mani wali obusilamu. Munewe nasinga na tata wangi. Tata wangi teyampa pila. Teyampa pila. Kuwanga zi undaba ni babli njogera. Ndani mundi mkalu kalu kufadda. Ndani mkalu kalu. Kati. Neko lachi. Nemuyitiramu nemugamba nti you know what njagala okolechi
6: osiramu
5: njagala njagala osiramu ko wabula today yo kugundi ko munange si kurisa love za tumagaye tumutenyo tata ange na ngamba leta bible nasiramu kira mu bible
6: mpulira
5: abakuleta Qur'ani namwe byanyi bade bigambo bya biruwala burwa bwezi sagala kumanya
6: otyo
5: mu bible mwenye cheta bible aya na ngamba si aya sorry verses enyiriri bikula wano munange ngamuli mu ekisokera dala obusiramu
6: bwa kutengula wetu wagala okumanya tata we yakubikulira
5: okusala okusaka msaizinga obusiramu bonna buli mu old testament ekisingira dala ate bano bajijja mute bajiriko nnyo
6: mpulira
5: old testament okusaka circumcision nga Katonda alagira Abraham ya Ibrahim alayhi salam nti sala osale n'abazukuli abazu amakulu yajjaja abakiriza kati abazukulu bonna bamuli mudirira baina okusala ekyo kyali kiragiro nenda becha poko nenda bo mukazi taina ku wabata bise ku mutwe asaleke enviri nenda bantu bango yingire sinzizo jamwe ngato wobango yingize sinzizo naba ko
6: biri mu bible
5: ebyo byonna
6: nga jo bitunule tata jaso sokula ganti bigula wano
5: terega yenange yangamba leta bible
6: mpulira
5: okuputa lya poko bintu biyitirivu nyo enyiri yezi muna ngamba leta bible endala yo reda azina bible ze ngamba bikula wane wano enyiri yezi mweno bazisangula eno tezili yo bonna batume bibagamba batume bani bevu mavu mati bichi bichi to goberera gonde musirusiri mubuya buya byona bile mu bible ni ngamba oza yereka nange tena nyo byamanyi bya ngamba atesimanya kuba nali nali njya mu kaya nyatufire era we natunga ko nzenga sibimanyi sibulilanga ko nakakana ne nzijamu bachogera batya nzijamu switch ne byange sabi mugamba binalindese kwanzira nali ngenda gaba Yesu yemurokozi Yesu yatufirira nzira bya 99 bidale nyi
6: olotata akusanga wawo omwogerera ibyo byonna muri wa mama
5: tatoro naine ewa jaja wange jenali
6: yajja
5: asaidi yakutata yajjayo natulaba nga bamugambye nti omwana mama wange yantwalayo olundi mu
6: myaka
5: ndaba benganda zange olwawandi mu myaka nga nali mpifiri awo nali myaka nga sina pifiri na mpifive myaka kumi awo nali myaka nga okumi munnange sikurise nabinyinyonyola olwokutandikirawo nenkolaki nensiramu kanakkiriza saawa kana ikubanze nalinga mtu nenga njagala nnyo Katonda ngera musaba nti njagala kuweereza kati ate we mbaka Katonda bamundagidde mu bayibuli yange zibuje byesima ebyo tebabikuwonako biitirivu nnyo verses mpikirivu nnyo ziri mu bayibuli omwo
6: tata agenda okuvaawo nga kutoteza kya shahada
5: nasoteza shahada era S1 yantwala ku kakiri
6: byali
5: kakiri S1 nantwala byali kakiri nensomerayo ku lwakwera saalwayo kati awo nenziringitana munda mwange mulinga mmanyiri musiraamu kati Yesu swala najikwata ku bwongo
6: nayo. Tewadda yo wa mama. Omala okudde.
5: Naddanga yeye tayina buzibu mama.
6: Yakuleka.
5: Yandeka tiyankriya kayana. Of course yali akimayindi musira. eswala najikwate cha alla yansasa ni kwate eswala katiyo kuambala
6: tata linda kubu tata uwa mara ukusira muka yasome dini
5: hey.
6: Yamala na uya sira muka wati na agenda soma Qur'ani
5: yasoma edini masha aliria bantu iraba andaba ni wagamba wama wama alla ya bulukisa mchitao ya mbulukisa mwe
6: tata achari wu
5: jari nienga tata eri yabula mukawe banonyeza abasiramu
6: oh.
5: Nabula kati baba abantu baloza nti bale kabamu yola nti yakula chi ba mutwala yagendera muchikwe kwetecho oshikuba be bali abana abasiramu abatabulika yawayo kone ne takabatizimbe kwa muzikiti nawayo kugama yali yayingira lachi
6: kakongolilo
5: kakongolira teme palo mule vugulye eri kati baloza wenayogera amanya gange nibagamba banange hajo ya achariyo cha achariyo wama Allah ya mubulukisa mugwe kati tuchitegedde alhamdulillah somo busilamu era abwagala nya alhamdulillah zaballa amuwangaze era aberenga afena tukomera ku mustawa amina
6: sono wasilamu katata na yeye asilamu katoma nyinjiri we yajija kusilamuka
5: tata na yeye munange tata na yeye kusilamu kakwira na yasilamu kila mugondi yasilamu kila mu Bible tata na yeye
6: yakolo kunonyereza
5: yakolo kunonyereza yali mu mugondi yali mu church yeye anyumiza story tell ya musigamba kusilamu yali mu church kakati ye na atandika okutandika okwesomera Bible talinda byalimbu mubikule wano baba bikuza bwe bagala musome so Bible nene nyonti omuntu kizibu nyoga matikambe kuleka nyiriri nkasome kati ye yatandikirawo naga kansome yayagala nnyo Katonda we natandika okubikula mukwemu agenda okubikula mulimu jamwe nga tongo yingize sinzizo natandika zijja nga yingira munange nabako ngo yingire sinzizo tula wansi kati bagenda okulaba ndoza bagamba ono ye mantaza kwa kwe mantaza bagenda olaba ayingidde ajje mwe
6: a practicinga musiramu kati
5: atudde wansente baziganye ajja no tuzitu wali asokana nayo kayo ne bamugoba mu church
6: atandise okuleta nebyo busiramu
5: atandise okwera busa kati yangamba natandika okusaba Katonda nasaba Katonda ina mbuka Katonda njagala kusinza mbutufu kusinza naye nga ndi confused ibintu byenda amishabo cha fetch tukuvye tugoberera ate sibe
6: bakola mu church
5: ate mbira ba mudini ndala ne dini elinga mfu feba tu mfu of course babebera
6: obumali livu
5: kati mune ya ngamba ya lota ya lota nga abasiramu banji nyo bamba de kanzu
6: mpulira
5: batadeke ntara bosi ne bamukwasa akadomola nga bali ku muzikiti namuga mutunamu yamkwasa katubada mugamba kulangoli wakoze bamugamba uzo umalo yingire senzizo awo bismillah
6: oyatandikira
5: nasira mukawo yatandika te yadda nguli yasonga mbere mpale kuzite masunna zonna mashallah
6: sallallahu alaihi
5: wasallam
6: era no mwana we na mugoberera
5: alhamdulillah
6: yegwe kati ashura mutaresa wazino
5: yenze
6: Allahu akbar
5: Allahu akbar aha mutufu mazima dala Allah ya singo unene Allah tumwagane
6: to atibagamba alungamia oyo gwayagadde nabuza
5: oyo gwabayagadde ate gwalungamiza teri ayinza
6: kumubuza
5: ate gwatagerede bulungamya teri ayinza kumulungamya munange sikuise era saidi ya mama wange mama wange tani nasiramuka nemde mama wange era Allah mutufu alungamia gwabayagadde buli kimu ne wemba afunye muko nti ofunye muko akakuyugomya gamba washuro gu Allah unawo manyi wawe timuli
6: aja kumalira
5: ye Allah wagenda kumalira
6: insha Allah
5: Allah ugwo mulina bwachi amakulu Allah mumanyi mune mamosa mukaddi Allah tanakiriza
6: Allahu akbar
5: ajirira
6: Mungu tanakiriza tusabakirize ya Rabbi
5: amina
6: amugonzi
5: amina kati mba mama wange nze mukulu tulimwenda kati na nako na video je nakozawo mu kisibo mu idiye kisibo brother wanganzira ko yasiramuse
6: oh mashallah
5: nyonyo alhamdulillah
6: yakuddako
5: yanzirako
6: mm-hmm.
5: ne abadde mu bifu nyo mu nyo mwenge gwe bichi ne Allah nakati ali mukusoma dini
6: alhamdulillah
5: sabala msasi na abasemba ya ababiri bali
6: wakafunda ko kati mulibana
5: e katulibana
6: Kumwenda.
5: Kumwenda. Sabadla rabbi naba rabaleti.
6: Ajabaleti. Abata anuba no tebannaba.
5: Tebannaba. Bugumi nkirizanga. Womanji Allah ya tugamba.
6: Ha. Na hati ero kusira mkasha galange ila uwazula. Gweke nye ino ingire chintu ngate wali ya kukase. Naba bajakolo mgama.
5: No kubeira anga olimu gumi nkiriza nyo jibali. Hmm. Ye empisa zino. Kubanga amba denga u. Yidi nakachirabo namba leta.
6: Okay.
5: Ye irani nao. Omananda ni mwagala nya jakalaba.
6: Mm.
5: Mchala wa brother wange. Brother wange yagenda kucheyo.
6: Mm.
5: Kati imbera nabo. Ne yangamba atinze ne unya nyo okubera nti omusiramu aine mpisa. Mieja chirabanga ko.
6: Mbasiramu.
5: Eh. Nangamba ze fetula abasiramu batusosola. Abasiramu aine mpisa embi. Abasiramu batwakwagaza busiramu. Yangamba na ye mwana gwechichi kino ne mugamba busiramu twe twino kweisa ne mugamba kalatewe siku ise bwenti nakwagaza nti obusiramu nti ali batu be yaberanga nabeyo jibali babera baba sosolira ddala babenyi nyala nga yamanya obusiramu we batu baine mpise mbi basosola batu enyi nyala abusiramu nachawa abusiramu ne mama landa ne okutuke wakati azidira zambala nga majakala nyambali nga gwe
6: Masha Allah.
5: Shariyezo nzagala. Ni mgamba zizo.
6: Mungu wa msasiri.
5: Kwa, amina. Sabala msasiri.
6: Mungu wa msasiri. Dalat.
5: Amina. Ne mpisa. Zela chogira. Mungu wa kumutuwa mkakabu siramu. Mutuwa mkakabu siramu. Mm. Siramu singa tuwa anga tuwe isa. Anga nabi mwama salale wa salamu. Salamu. Tugambo kwe isa. Mm. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa.
6: Waliwo ndero chinyo miza wana wawuliriza papale feo.
5: Mm.
6: Waliwo mchale yali mkatulichi.
5: Mm.
6: Nga umwana we mkatulichi nyo.
5: Mm.
6: Ama kama mkatulichi katu umwana umulinzi. Nagenda waso umwalachi umsiramu. Of course mumakagava mkatulichi.
5: Nibatavuka.
6: Chivachive.
5: Mm.
6: Nazara ya wala na umwana umwana. Na ye mungu nare tita nazara ya chirwade.
5: Subhanallah.
6: Naru wala. Ono guyalita ya gale ya siramuka. Ya inda kumutaka bumari. Kasenti.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ino kumutu wala kolechi amujanjabe. Amutu wale omu wale omusiramu guwata ya gale ya siramu la chi mutabaniwe. Bamutu usabamu we mera jizira. Bamu wabulichimu na yu mwano omu wale unu. Omusiramu ya tuulanga na ajibikula na atuulao. Na aleta chai na musumurula na atuulao. Mama naso kabigano mwala na atuula na anyuera. Enjala ne muluma mama na muyamba kona asijisumurula. Nabi mukasukira nabi umba kate na alete ndala. Kwe gamba.
5: Urugumi
6: inkiriza. Mamu ulade tewali wa nako biri. Narwa ngagezeza kukula game. Pise mbia lagomu walo ono msiramu.
5: Siku wagali.
6: Amwala te ya mulo opa anga wabba.
5: Hmm.
6: Ya kula anga bichi. Nena za aluruwa unate ya yogera. Weyanda yo. Ngagamba abantu ntinjagala kukula kabaga kwa kwe kulisa mwadi. Ngaita abantu bonna.
5: Hananda.
6: Bona kanisa gamba basumba bangi baba ita baule
5: bona basumba baule
6: ba sibamanyi
5: ndera bi
6: ngaita
5: papa siba papa

0: nga yebaza abakulu b'ekkanisa bafaatha bonna abantu bonna ng'amala abaga nti okuva ne lwaleero nsiramuse nsaba sheehe ontooze shahada onsiramule ng'eddunia yona ekola ki nanyumya emboozi lwaki yasiramuse ng'esinziira ku muka mwana. So empisa mu busiraamu tweyongera okuzikola kuba busiraamu mpisa busiraamu obusaasizi
1: muntu mwagazisa ekintu kyo kuba omuntu atayagaliza muntu busiraamu obeera so selfish obusiraamu nga bunyuma nga buwoomu nga bulungi nga buli organized obusiraamu nga busufu nnyo bwanjawulo nnyo omuntu buli wotayagaliza beera nkuutira basiraamu bwena mwena abaliya batuuliriza si magezi g'okubeera nti oli wooli mbuina imaani eyo mbweyambala ekintu ekyo kyoyambadde mbweyambala nikabu mbwokyebikiridde wallahi si magezi g'okusaasira gwa Allah era nga bayitirivu nnyo Allah abuza tumwagale tumutye nnyo abataddanga namukokose kuba buli omu alina jjani yenze najjani yange yayijabu nayo ndala muko
0: kuulabise ku Pearl FM tujja kutambula
1: nsabalakiriza ebyokugamba abakyala nga biyitirivu nsabalakiriza kaakati eriyo omuntu ataddanga musalaamu yo nina omukyala gwe nasanga nga tiyaddanga musalaamu bana yeah, it's okay. It's okay. Chogera. Abachara bana abayambalanga. Abamu abayambalanga. Wano kuwiliyamu.
0: Sitira.
1: Sitira.
0: Nikabu.
1: Yee. Hey. Yambadi mungia mgumi data. Yambadi. Mwana inga umtoli ya salamu. Tajidamu.
0: Luwash.
1: Allah ya singo kumanya. Tufutu ambadu. Tuchari mufiti. Obusipi sipi obo. Mchaya na musanga mwakedi. Nzorode narina mwaki inga. Tutakulachi.
0: Taddamu salamu.
1: Taddamu salamu. Namusanga mwake dakto na mule ngera bwenti nze nempite eno bwenti
0: ebali
1: ebali ngo mutoni nange ndi muntu umuchala ya jango ba na abagamba ninomu chala wano gwenda bi ninomu chala wano gwenda bi nangu wako muduka nangamba sigwa ashura mutale nangamba yezi nangamu wana we assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maize nsanyu kanchela nchevaliza Allah enchi nchevaliza Allah ni mchala msanyu nangamba newe wale kutusome saba na yengu otusome sa mwana mchala nasanyu kanenga mchimale ngamba Allah wabu yenza
0: yera bidenti ya ita kuto ya ita damu salamu yo
1: ata wakubanga abacha achi jukira neye Allah kugamba chaba ya mfuna mundo za chibi kachiri Allah na akulachi yana muda mbulu mchanga abane tusaba Allah kutukumire tusaba Allah kuwaga naso mirawe duwa za nene gamba alhamdulillah so choli esa wazeno banji nyo nga walingo che mansura maso kwanza ijabu ya ntu alire banga
0: kukujikiriza
1: nali nsala neo kujida mjabu enu java nzinkatinze neje nasila mpangamba Allah atunulidachi atunulida mutima nga ijabu sijiri kwa bulungi wachitegere chintu echo kati nichevaliza Allah inanyini buyeza tumwaganye tumutinyu ntiyo nayo najoli omusiramu abantu baagazisa ekintu kino busiramu banaye nga buwoomu obusiramu nga bulungi busiramu nga busufu baddu ba Allah balungi yonna yonna gyoli omuntu beera gwe tomukaka muntu lw'omuyimbira ennyo omusiramu ka wandisiramu sabi mutama gwe muyise bulungi mulaga empisa ennungi awo nokoleeko kano ffenna onna abasiramu tukola tuti ffenna abasiramu bw'otyo mukitegeera ekintu ekyo
0: okay mulungi mpuliriza tukyali ne Hajjati Ashura Mutale naye tukugamba tukubiriza okuzimba omuzikiti gw'ejjamba bannange buli lw'ozimbira Allah ennyumba nawe akuzimbira ennyumba mujana tuleke ensimbi ku 0777 1179 273 oba ku 0706 746 7 ate twabanyina abalina machanti tunyige 6185 69#, teka mu machanti ID eri 1950 075, teka mu muwendo gwa sente bakusaba reference, teka mu ekigambo zimba au teka mu pini yo sente zijja kuba zituuse. Abali ku MTN tunyiga 6165 63#, teka mu machanti ID eri 5825 8, teka mu muwendo gwa sente bwe bakusaba reference, teka mu erinnya lyo ekigambo zimba ahungo teka mupiniyo barakallahu feka katuveko mubaka buno katono nyoto vao tuchagenda maso mkomao
2: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu fumba amazzi osseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lyemubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana

0: 107.9
1: Okay. Bajita pale FM chikumi mu musamba kamuza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijjo. Mwebali nyo mwebali leddala je mugena masono kubanga muuliriza. Mukirize baramse nekiramse kisinga byonna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jeje budda. Muzukuru wa kasira, muzukuru wa kanana, kayongo, hakim. Mwana nzaura yebuko mansimbi. Nze ndiye mabega we mzinda rupruga mbajita na muatulira. Ebira yebio ufuzi, tu sinzira wane tukua tochi musonga enene. Ezibazigena maso na kubanga zitambula, okweto olora egwanga. Binji, ebigena maso mguanga, bita inza kubusa maso, ebigenza maso na kubanti uvuli yao. Biefuga maulire, obabiefuga echisawe chibi ya maulire. Ngawe bigena maso na kubanga bitambula, okweto olora egwanga. Liuna, tuja kusasira. Mwe mwena abafunya obuzibu na kuruwa liru na dala bafiridu abantu bamwe bitaro nyo dala tuja bagumya nebigambe bigama antituwa veri mukama Katonda era jetuina ogenda maso no kubanga tudda wetu kiduru na kuruwa liru ebintu binje byefuze amawulire olunaku oluwa liru ensonga ze yabadde speaker oluchi kolkolo gwanga AAA zefuze amawulire oboli yao olunaku olwaliro ensonga nyingi ezengero gine masuru kubanga zeyoleka obuyo obwo nenga omukimanyi nti waliwo okunonyereza okugenda mu maaso era ebitongole bya polisi ebitali bimu byamaze dogena masuru kubanga bikola ogwabyo oba biri mukukola gwabyo okwongera okunonyereza oboli yao ku nsonga eno. Amakage agenda kasero sako na age chigo ogacha agenda masoro kubanga gafu zibwa okwongera okwetegereza oboli yawe bitambula obuyo binji bitujo ogenda masoro kubanga tu goberera mungere enjawulo tujja kusasira mikono jaffe eje enjawulo mikono jaffe jitali jimu abali mu makomera banange tubagumya bobo ino muntu wonga ali mukomera na uto gena masiro kubanga tukugumya sakono kusasira nti betaga esala bade kone ni mulongo waswa kato aba muganda wa waiswa nanganti Alex Waiswa mfumbiro ya mutumie yebaze abantu mubutongole erubaka ngambi mutusize abasobola kumubererawo oku muzikira ku mkwano gwe Edith Katende nagamba yebaza abawuliriza ba Power of Africa Radio mwena timwe bali nyo mwe bali redala okumubererawo mukasera kazibu ni muzikira ko mukwano gwe agambe tayinange rya sura kubebazamu myaka kasabulungi nti edobozi buri itawano libali tuse nebirira binji ere kirira cyaga nti agambye acyaliyo jyali era nti ebimukwebyo byagena masoro kubanga ayogerako ebyamuvira ko kalunsambulira nti abakuru batandise okubiraba na dala ensonga za speaker ntamongo yazogera konyo mayaga nti fine zizagi na masuru kubanga zimuvunanya wovoli ya ukubimu nekakati abantu nabo batandise okuziraba bubaka wabatumide bajita pale FM chikumi mumusabo kamuza mwenda ekura eri omuntu wabulijjo sofa mazo kwegatwako omukuku navu okuva mu YPA botogera ku YPA otegere bintu bibanga bibiri bisatu bina otegere embuzi otegere enjuki kasoli kati bagaseko necho kuwangula motoka sebo tu sanyi sukuraba njya kusaba obuze ku bantu
2: nange sanyi sokusanga sebo banafu mna abatuliriza abali eyo tubebaza kubera nti Pala FM jibera ko ulikasera era mukasera kanu muline Silas Musisi Mubiru nga mvude kuwaiti youth platform Africa tulibalonzi bambuzi nze mkolanga assistant regional director wa bendo bendo lino ili ya fe ili ya Buganda
1: bendo bendo lino bambiru te baba bambuzi
2: bamamba yesebo mamba yesebo
1: atenga ambi bambuzi mbani yekala gamba bambamba
2: ugai bambuzi etsebo
1: bita mula vitemu YPA
2: YPA nonji tulieyo tuba aniriza nyo na dela mukasera nga kano katuliko katuli mketele kiriro ako kubeira ne tabamiruka ye mukasera kano tuwaga lila dela bantu ba members jemuli nga mtu uliriza ye mema mwaga la okumanya nti YPA jeri na kuzo mwezi zijia kumange ziri abiri mbili umwezo kukutano kuno kwetulimu era tujja kubera we kololo njagalo jjo era bireko
1: enteka teka imiride tya omuntu agenda ku ani gwo muyiso kubera ku mukoro guno
2: abantu betuyise okubera ku mukoro ogwo ba members
1: buli member
2: chikakatako
1: okuberawo
2: ate chikakatako nokuberanga oyagaliza abalalanga gwe bakwagaliza ikisokera dala janguyo oba banjuyo janguyo oba ne mikwano jo na yenga oyakala palabe kuchichi echo na wechofunamu mukasera koyinza okubera nti omuntu omwagaliza nsaba oleme kulekayo banjuyo oleme kulekayo mikwano jo ejo kulusegere oba bali mukukola nga mikwano jiri kumirimu oba nge mikwano jo jiri kuchalo community over nabo bayite bajje
1: mukuru muviru nina chentegede nti member wa YPA
2: kimukakatako bulungi
1: naye atali member ngo yagala okuyiga ebikwata ku YPA jangu
2: kitufu nyo okitegedde bulungi nyo era webuze nokwebuza nti muno yakikola atya gwe wotali omulamu ogufugula lero tugamba lwaki omuntu yetaaga okutereka ku makungula ge lwaki omuntu yetaaga okutereka ku makungula ge bana abagenda okujja ekkololo ba members abo bantu abalina akantu ke batereka buli kaseera buli lwebafunanga ne bagamba tutereke ne tutereka wa basindise sente kugenda kuzaala kaakati olunaku luno lwanjawulo nnyo nti omuntu anajja asuubira okuwulira wa gye tuvudde wa we tuli ne wa
1: gye tulaga
2: gwe munanga alieyo njagala nkubuuza ekibuuzo kino nti oyina akalimu kokola oludde ng'okola waliwo okukola nga bakukozesa ne wabeerawo n'okukola nga
1: weekozesa
2: naye ekibuuzo kiri nti buli lw'okola n'ofuna amagoba oyina kwoterekako bw'okatereka okateeka wa oterese naani kalina kye keeyongerako ekyo nno kibuuzo kikulu nnyo abantu bangi bakola abantu bangi babakozesa ne kwemulugunya bwemulugunya olinaga nti nse nedda banna emirimu gintamye tukoze naye kiki ekiri wano
1: oba sente zaabwe ziri muki
2: omanyi bagamba
1: batandika n'okwebuza sente zaabwe ziri muki
2: ziri muki ziyitawe nedda mpisa yokka gy'olina okukyusa omanyi bagamba eyeeterekera
1: butere okukya
2: ate era ne keweerimidde
1: kakirambegeraako
2: nti gwe bw'oba ofunye akasente ko n'omanya nti nkalina
1: nange ondabye
2: oluganda olulina kaakati gwe ali eyo njagala webuuza ebibuuzo ebyo oyinawo akantu ko gwe kokola wetandikirawo akalimu konna kati nno abagezigezi bwe baawulira nti Youth Platform Africa oba giyite YPA mubufunze erina emirimu gy'erinawo esobola okukolera ku muntu n'asobola okutereka ssente ze nga bwe zizaala n'azituma nadda ewaka oba yeebase oba alina emirimu gy'akola yo YPA nemukolera etya erina embuzi eyaffe ya lulyo abantu abasinga batulya kato mulundi gwa kusoka embuzi ya fair lyo nti pogenda nojigula obo ino busobozo bujerundira nga tugamba kendo jerundira oba toina budde toina taka tolina toina bisere kugamba ebiri abyo kudda government nze sine wana na mbuzi embuzi tayankutula na mguwa nga njigoba giwe YPA egenda ikulundira naye bwe ikulundira okimanyi nti oba ogenda kufuna mu nyo nyo ojja kufuna kasente kotumye kazali zinne wazo otuka kaseera ng'obudde butuuse obw'okuwummula oba obudde butuuse nga owulira toyina maanyi tokyayina maanyi
1: nali wano ne gundi yali William nangamba
2: kabuzi
1: nangamba nti embuzi ya YPA terwala
2: tebajibba
1: tebula
2: zineze buza mbu ateya buze ya kozecha nedda gwe kankugereze omuntu nga wafunye embuzi zo 10 embuzi 10 nga buli embuzi yaffe gule mitwalo 7.5
1: yes
2: kakati eze embuzi 10 buli mwaka zija kubaze kuwanga ye milioni 3 omwaka gusose ogwokubiri n'ogwo kusatu si milioni 9 na yate jukira nga nazine ezizaala milioni zo 7.5 ze watekayo zikyali zizo okitegedde ekyo nti oguze embuzi 10 oziguze milioni 7.5 naye embuzi ezo 10 zigamba zijja kuwa nga amagoba buli mwaka
1: milioni zo 3
2: milioni 3 size milioni 9
1: kyokane guno musanvu gukyali wogwo
2: na guno musanvu gugwo gwo salawo n'ogamba nti bannange nze kati nkoye niba batokoye ogenda kubeera ng'okola ki ng'ofuna buli mwaka kuba contract ya fiya myaka 3 niyo sobola okugiza obujja
1: boko wangu kanga okubira mbiru ngo bangu mbo manyi embuze
2: musisi sayira
1: musisi
2: mbiru
1: embuzi tuzirie
2: embuzi tuzirie kole mtia kachata wota nonya katale jukira tono nonya katale
1: teri kunonya katale
2: teri kunonya katale so gwo mtu ali munafa tuliriza lwaki emikisanga jino jikuyita ko ekitu kozesa okubera nti tutereka bye bino wamanga otereka kubanga olina ekintu kyo olina ekintu kyo laba mu maasa
1: olengeredde wala
2: nti obulamu buno obulabo bwaffe obulamu bwaffe kizibu okumanya kye kigenda okubeera wenja kye kitabeerewo omuzungu yandika yondoza buli unpredictable nti lwono ofuna akabenje tomanya lwono obeera ng'olina essanyu
1: tomanya
2: kati eyeterekedde abanga aguze omufaliso kwayinza okugwa singa wabeerawo embeera embi ebiseera obiraba bino bye tuliko tugenda mu school fees bw'obanga ozze nga tukiteekateeka okimanyi kyogenda okugwako
1: kikambwe
2: bw'otaba mu kujjukujju nnyo n'okugamba nti kankeere ngene njogerere head teacher oba oliawo omwana ayinza obutasoma okitegeere ekyo kakati oyinza n'okwesanga nti bwe tuba twogedde ku kutereka kuno okutereka kuyambako nti oba n'ebirooto by'otegese okukolako mu maaso awo ng'ate teweeraliikiridde pulaani gy'obeera nayo oyinza okagizimba ennyumba naye ennyumba gy'olizimba wagiterekerako kasente oyinza okuga nti ndigula emmotoka oziwulira emmotoka nti sijja kudda mu bya politics naye bannaffe abasobola zigula
1: muziri enene
2: yinza okoleetera kaakati okwewonya ebyo byonna ebizibu ebyo wetereka akasenteko nga omanyi nti kagenda kukolaki kagenda kankugerezi
1: era nifakiti kwekyo kyoyogedde bw'oba weterekedde akasenteko nawe bakubuuza nti sente zaguze emmotoka
2: ewazijjawo
1: nalundambuzi
2: ansobanayo kaakati kankugereza omusajja ye nga agambye nti akampite mu kasooli ekazi 10 buli eka nga ogipangisa obukadde 3.75
1: buli eka
2: ng'egenda kuwanga buli season akakadde kamu n'2 jukira zo sizo sizoni ebbiri mu obeera ne sizoni ebbiri mu mwaka kati bw'oba n'emyaka 3 oba ne sizoni zimeka si mukaaga kati buli sizoni ekuwadde kamu abiri ogenda okumaliriza nga gwe yateekayo ekm ne milioni musanvu ne mitwala abiri. Naye yateeka yo ekaze 10 agenda kubiranga akungulanga milioni 12. Yateeka milioni 3 musanvu ne kitundu. Naye buli miezi mukaga nga akungula ki milioni 12. Hii. Kati kiba kitegeeza nti buli mwezi abakungula milioni 2. Wasoma wa nga wetu lide waka ukule milimu jemirala
1: nga sente zijia
2: nga zili sente zijia oyagade gena munjuchi ogenze munjuchi oguzo mzinga gu mzinga kukulete mtu walo 10 uli mwezi buengule mzinga jange 10 mbamfu na milioni meka mbamfu na kakadi nti ngenda kafuna ukumalia dalemi akani ina olaba weteredde wo payroll nga ya myaka emeka ate n'ekirala bubanga otereka akasente kano okimanyi nti obeera oyina emikisa gyoteze mu maaso awo
1: giriwa
2: bagamba nti omukisa kusanga akoze eki
1: kusanga
2: yitegese singa nina sente gwe nga tolina buli awulira nti nno ayagala okutunda ekikye ajja wange buli afunye ekizibu ajja wange kati wajie wange nze nsobola kusala webbeyi kije nkola ki
1: je mugula
2: ate nakiriza
1: kubanga sente diliwo
2: no e sente diliwo kakati mukasira hapo olabanga omuntu atereka sente aina bingi nnyo byaba koze ki byaba
1: ataiza
2: uliwo nokwewala amabanja gano gatulete dobuzibu nti buli omuntu nga bakuoze obeera muduwo ya kuoze anti buli kaseera ya sala wa magoba ogeno muwa buli kaseera ya beera anti bwokola sente ne zijja ozitwalira ye
1: ate tagambwako
2: era akuvira mu mbeera notya nogamba
1: banne bomunyiza mwako kujja tajakuwa
2: akati nokuwa magezi mukana wange gwali yawuliriza bwoba okutte kalamu n'olupapula njagala owandike simu zino 0703 0 4 3 eyange kama kwogera oyinza gati mwami musisi nkuulidde ng'onyonnyola ensonga naye oba olusi nkusanze olusi batera tusanga nolu nga tuli makkati naka nabulidde naye ebintu byadeogera ende birungi naye ate eyange eri 0705 0 6 2 7 9 nkubulira nti munnange tuli balunzi ba mbuzi tuli basajja bali bibakasooli tuli balukulwe mukola ki mukulunda enjuki
1: ekitegeeza oli awandiise enamba yo waddembe okubuuza ku ezo projekiti zonna
2: waddembe okubuuza ku projekiti zonna
1: bw'abayagala bya njuki akube bw'abayagala bya mbuzi
2: naye akube ate fiina ndi jituita plan di kid abana bagenda kudda mu masomero wano otandisa okubuguuta n'abannange enkoze ntya jangu tukuwe
1: esimu temugikuba
2: ku kati temugikuba ku kati bannange naye wandika buwandiise esimu gye nkoze eki nja kuddira kakati
1: wadde ku plan di kid
2: mbadde ku plan di kid oyo kana akaseera ketulimu kakuzza abaana ku ssomero naye okimanyi nti waliwo enkola gye twateekawo eya YPA nga omwana tajja kuddayo kubonyaabonya togenda kuddamu kubonaabona ng'okwata ku sente ze watereka ku akawunti yo togenda kuddamu kugamba nti sente nja kuzijja mu projekiti ey'edduuka lyange
1: atensasule
2: fees ogenda okukola balansi nga tebikyagatta kati ffe tukugamba bugambi oyina omwana oyagala agenda mu ssomero ki oyagala agenda mu ssomero nga lisasula 2,500,000 miliyoni 2 fe tukolere ekibalo tugambe tutandikirawo kati ng'okugeza kankubaliremu omwana agenda musomero y'emitwalo 5 wulidde nga mufuna mpola oyo yeetaaga okubeera nga alina embuzi 10 zokka kutandika n'embuzi 10 ze miliyoni 7 n'ekitundu zikwate oziteekeyo tutandike okuweerera omwana okumujja wali mu levo ya primary tumutuuse ku university nga tetuzze mu kusaba nusu bwoga nti oyagala omanye tukikola tutya enamba y'essimu 0705 0M 6 2 9 njya kunyonyola nkubaliremu
1: enamba gide mu gisome mu
2: 0M 6 2 9
1: olina kantuga
2: ole ya office 0M 7 0 3 9
1: olina kantuga nti omwana nga kusomera basa 5
2: isebo
1: gura embuzi 10
2: gura embuzi 10 zoka
1: obo mwana ali mu P1
2: obali mu P1
1: obali mu baby
2: obali mu nasale
1: go gura embuzi 10 ziteke yo
2: ziteke yo
1: todda muko
2: omuchala tagenda kuddamu kugama nti no mwami tawerera bana oba no mwami ayizo ganti naitongo donyambiye ko tokoze boti nedda nife tumanyi nti abami fetu tero okukola emirimu eyo so jagala abami mulowoze ku kintu ekyo nyo mbadde nsaba kudda yuko eri kubulira ku kigambo ekikwatagana n'omukolo ogw'okulwokutaano bwe nayogedde 2 mu 2
1: nakuziweddeyo
2: 2 mu 2 mwezi gwa kutaano
1: leero si mande
2: leero mande osigazze lwakubiri lwakusatu lwakuna olwokutaano nga gwe mukolo
1: ate okuyingira bwereere
2: okuyingira kwa bwereere ate n'okulya kwa bwereere okunywa kwa bwereere
1: embuzi mugenda kwokya embuzi
2: ate obuuza
1: yeo ogira YP eno uzali wanaba mwembuzi
2: oi oli nga buzo wejangabika tibu nine kakati bono jja twagambye nti abantu abasoka ebikumi bitano tujja kuba wa ebirako tutia tunaba manya tutia tujja kuba kuponi yao wezi wele bitano nga fetugalawo kwa tusubira abantu abogera emitwale ena kweta ebitali nno byakusaaga omukolo guli kololo ku kisaawe
1: wano president we yalayiridde
2: kati fetu dako okukolerawo omukolo nafe tuli bateneno fetu dako okukola ki okukolerawo omukolo kubanga enteekateeka yonna yawedde naye nga tukugamba otuuka sawa meka fe tujja kutandika abantu tujja kutandika okubatuuza kuba emiryango gigenda kugula sawa 12
1: gabude bucha
2: tutandike okutuuza abantu bwenata niko kutuuza abantu sa twagala we kwate bifo ebyo mumaso ebyo kumwanjo omayibo obera kumaso wano olabira ddala kati ofune ekifananyi wayipi eje tuogera ko yeriwa mukasera kono jiramu ako uyinza nokwesanga ke kasera ke tutandikide ogantia ka breakfast abantu batandikira kwako tulina banaffe betumanya abeeruweru batera kuleta basi nga 40 neziikaawo
1: abeeruweru
2: awolwaki bajja twakapowa embuzi eziwera 40 n'okusoba bagende batandike bafune entandikwa abantu abeeteeseteese obulungi era twebaza nnyo mukyala mulondo ne mwami mulondo abali eyo bakubiriza abantu bulungi nnyo bagala bave mu bwavu ngamba omwami wa Unitrust mwami mulondo bakubiriza bulungi nnyo twebaza bonna abali mu bitundu ebyenjawulo naffe bannaffe mwe abali mu central region mbakubiriza temulwayo mujje kulu jangu werabireko oba obadde owulira buwulize nga tomanyi woteeka ssente z'obulungi jangu okole ki jangu olabe abantu batandika batya ofisi zaffe tuzirina mu bitundu bingi tulina wano ku Lubaga Road tulina e Nansana tulina e Masaka tulina e Gomba tulina ne Mbarara
1: ninda kunkubuze mkuru mu biro oli eyandi agadde okujja ku mukoro guno hizo kubuza ekikuru ku mukoro guno tabamiruka kiki ku mulundi guno ensonga kye nkuru yo mulundi guno
2: ensonga etuyisiza erebisere bisinga kitugamba nti gwenga member twagala oje olabe je tuvudde tukuzeeko emabega olabe je tuvudde olabe we tuli ate olabe ne muki ne mu maase kati ebiseera ebisinga tuddiza abantu baffe tugamba bannaffe mukoze nnyo naye kati era twagambye nti emotoka omukolo oguliwo ogusinga twagala tugabe emotoka tufine emotoka nnya ze tugenda okugaba
1: mugenda zigaba kuolwo
2: nkutidde tugenda kugaba emmotoka emu zali motoka 5 emu twajigaba twaina general meeting ya mangu wao kaya tuwebuza kubantu wa fechichi chetuba tutambuli lako kwele kuru umukuru wewe jira ogo kukulachi ogo ku tutogula wo project inyombe yichirotecho omundo ya gali ila nyomba tinjagala kuva muzigo nawe tukuyita kuluno bigenda kunyonyolwa bulungi nnyo osobola kubitegeera nti nange bwe mantu usenange kanekwa tiyo project hiyo na yenyegira
1: kwemba ni kwata
2: nguli embuzi zange tano
1: ntandikirawo
2: nganjagale nyomba ya chi nyomba ya milioni 10 nito ndika ni mbuzi tano milioni 3 na mdalu samu mwe tano nituga tukuwovu di zinaba zikuze zitia zinaba zilese magoba gatia kwenda kweka nganga miaka mitono nyo mukaga musanvu
1: waina chole isiyo
2: ngozimbe nyumba yunga ate sigwo jizimba na yefe tujikuzimbira kuba tukolaganye na company iyo mutawana company ya Hallmark enzimbi na chinku buli mtu buli mtu ajimanye
1: iyo njimanye
2: kati tuba tukolera inyumba jotagenda kubera nti osulamu ngate wera likiza ene ngwira ene koletia
1: mukuru mabiru
2: esebo
1: ngatumaliriza
2: esebo
1: kiki kyohoze kanacho
2: kempunzi kanacho kiki no nti buli loteleka sente buli loteleka sente kiba kikuwonya ebizibu ebitali byetegekere ekyo kubiri biba kiba kikuwa okwetegekera ebiseera ebyo mumaso nti bwembanga amanyi gampweddemu mbako n'omufaliso gwengwako nga waliwo terekero waliwo ensawo yange enzibizi n'ekisembayo kiba kituyamba okusobola okusalawo bulamu ki bwe twetaaga okubaamu kubanga awo oba otandisa kutya ku sente zo bannaffe mwenna abantu batukuliza nsanyuse nnyo kubanga mubaddeko amasimu tugawulidde naye temwerabira kuba ku namba 0705 0m 2 79
1: gisigadde
2: nga kagiddemu 0705